0: Extagundo-L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakaka...

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Muling iginiit ni Senator Robin Padilla na dapat ibaba sa 10 taong gulang ang edad na maaring sampahan ng kaso matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Naniniwala si Padilla na panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil dumarami na ang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan na hindi naman basta-basta pwedeng ikulong dahil sa batas. Ipinaliwanag din Padilla na nais niyang ibaba sa 10 taong gulang ang criminal liability dahil ito ang sinusunod ng mga batas sa bansa ng Europa. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM, Philippine Standard Time, 23 minutes down 8. Good morning.

0: Rico Mambo. Rico Mambo.
1: Mark Beats. Mark Beats.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
0: One FM.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: So, being sponsored by M. Lulier.
4: 96.1.
5: You're only one.
4: You're only one. FM.
5: One lang yan.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: You're only 1FM.
12: 96.1.
11: Kabalin!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
3: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: We are one people. We are one nation.
10: You're only 1FM. One lang yan.

Thank you.

0: 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: 1M!

0: 1FM.
1: Number 1. Time check, 10:30.
2: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang kita.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Sa ating programang Serbisyo Todo-Todo! Samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa ngayong araw na ito ng Martes, mga kabahagi! Yes, nasa ikalawang araw na po tayo ng linggong ito, kaya kung kayo po ay medyo naliligaw ng petsa, ngayon po ay Hunyo 23, dalawang libo dalawampu't anim. Ayan, muntik pa ako magkamali. Sige, samahan niyo po kami, mga kabahagi. And gaya po ng aking binabanggit, ano, ha, kayo po ay aking inaanyayahan. Kung meron po kayo mga concerns, lalong-lalo na po sa usaping legal, ha? Ano ba pagka usaping legal? May kinalaman sa batas, ordinansa, panuntunan na ipinatutupad po sa inyo pong lugar, sa inyong barangay, komunidad, at hanggang sa mga iba't ibang asosasyon, organisasyon, at sa buong bansa. Yan po, ano, pwede nating talakayin yan dito sa ating programa tuwing araw ng Martes, dahil ngayon ay Legal Tuesday!
2: Legal Tuesday!
3: Legal Tuesday!
1: Correct, mga kabahagi, kaya pwede po kayo mag-text, ha? Dun sa mga meron hong concerns, merong mga comments, suggestions, lalong-lalo na po, naku, napakaganda po na pag-uusapan natin. Ito nga ay talagang sabi nga ay napapanahon, ha? Dahil sa isang kagulat-gulat po na insidente nangyari kahapon, no? Eh, maganda hong mapag-uusapan natin itong mga panuntunan ba, no? Na dapat ho ay pinatutupad sa mga eskwelahan, no? Upang matiyak po ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pwede po kayong mag-text sa 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, doon sa mga medyo nabilisan po, no? Lalong-lalo na yung ngayon ay nag-chat down, no? Para ho maka-text sa amin dito. Ang ating text line, 0921-886-6056. Or, doon sa mga kabahagi naman natin na nagfa-follow sa Radio Pilipino page. Ayan. Oo, tayo po'y live na napapanood dyan. Pwede kayong mag-comment dyan. Andyan yung mga kaagapay natin sa production, sa pangungunan ni Antoine Mikael, na pwede pong mag-check, no, ng mga mensahe. If ever, hindi ko agad mapansin ang inyo pong mga nais ipahatid ngayon dito sa ating programa, ha, meron pong mga naka-monitor tayo dyan. So, pwede kayong mag-message dyan. Pwede rin po sa direct, no, messenger. Sa messenger, pwede kayong mag-send. And gayon din po sa ating YouTube. For those who subscribe and follow our YouTube at nanonood, no, dito sa ating programa, via our YouTube at Radio Pilipino Media Group. Yan, ha?

0: mag-message din po kayo dyan at makikita at makikita natin. Okay? Sige. So, mamaya nga po, no, pag-uusapan natin, tatalakayin natin itong nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan dyan po sa Tacloban City kung saan tatlo ang nasawi. At nagulat ako, Antoine, ha? 20 na pala yung sugatan. Kasi yung isang nakita ko, yung nagmo-monitor ako, that's only 17. So ngayon pala nasa 20 na po, no? Etong bilang po ng nasugatan. Kaya mamaya ang tabayanan nyo po, we will have our very special guest for today, no? From the Parents Teachers Association Federation. Siya po ang mismong presidente na makakasama natin, si Mr. Willie Rodriguez, no? So, maganda ho ito na mapag-uusapan ito sa pagitan po ng mga guro at gayon din ng mga magulang na siya naman talagang pangunahing concern, di ba, ay ang kaligtasan ng mga estudyante ng kanilang mga anak na pumapasok ng eskwelahan, mga kabahagi, ano? And, sabi nga, ang dami ng na pag-usapan, na ungkat na naman yung mga panukala, no, tungkol sa pagpapabata, no, pagpapabata ng mga kino-considered na mga minors, no, na crime offenders, 'di ba, na dapat ay parusahan. Diba? Oo, meron pa ngang dati sa totoo lang po na pag-uusapan, dapat daw pagka daw nagkamali or nagkaroon ng kasalanan ang minor, ang paparusahan ay ang magulang. Ay, paano naman yun? Kasi daw yung guidance, ano? Pero syempre, andun din ang guro, no? Kaya nga natin sila pinapapasok sa eskwelahan para matuto, not only to write, to read, but also yung manners, ba, diba, mga kabahagi? So, sige po, no? Kayo po'y aking inaanyayahan na makipag, talastasan sa atin dito. Sa lahat ng mga magulang na nakikinig or nanunod sa mga oras na ito, pwede po kayong mag-comment ano ba ang dapat nating gawin. Tamang-tama po at ang mismong presidente ng PTA, for the whole Philippines ay makakasama natin, no? Yung isang organisasyon na talagang pinapagtibay ito sa bawat eskwelahan para humapanatili ang kaayusan at matiyak po na matututo ang ating mga estudyante sa loob ng school. At yung matiyak din natin na safe sila habang sila ay tinuturuan, 'di ba? Oh, so nako, yung mga yung mga kabahagi natin, mga mamis, o yung mga kamamis ko dyan sa Coffee Bean Team na yun na, mag-comment kayo sa amin dito, malaman natin. At malay nyo po, ano, meron kayong magandang suhestyon na pwede pong i-consider, ha, sa pangkalahatan para po, maiwasan natin ang ganito. Meron pang isang question dito, no, ha? Merong isang tanong na. Sige, tama-tama. Mamaya yan, ano? Ha? Itatanong din natin yan sa ating guest. Kasi, yung bang panukala na gawin daw pong 10 years old, no? Pabababain nga, no? Yung criminal liability. Kasi sa ngayon, parang, ilang taon ba yung ano natin? Paki-check nga lang natin dyan. Hanggang yung kinoconsidered base, no? Base po sa pinaiiral na batas. Ha? Kasi syempre, no? O, 16. So, 16. Pero, ang laki ng talo nito. Ha? Ang laking talo nito pagdating sa edad. No? Kasi yung 10 years old, nung time na yan, Antoine, talagang naglalaro pa talaga ako ng Barbie. Ha? Samantalang, meron ang mga nai-re-record na as early as that age, ay talaga nasasangkot na po, no? Sa ibang kaso. Eh, hindi ko naman iniisip na ikaw, Vince, ay gagawa ng ganun sa murang edad, ano? Ha? Diba? Napaka, hindi ko maarok sa panahong ito, bakit ganun? May mga ganyan tayo na mga kabataan na nai-involve sa mga ganitong kaso. And, nangyayari, no? Ito ba ay, sabi nga nung isang kabahagi natin, ito ba ay dahil, no? Ito ba ay dahil sa pagiging maano nila, yung bang hindi maihiwalay sa kanila ang kanilang cellphone, kung saan nakakakita sila ng mga iba't ibang mga eksena na nagfo-force sa kanila. Even games, di ba? Kung matatandaan ko po, merong isang psychologist tayong nakaugnayan. Ang sinasabi niya, itong mga games na ito, isa rin to sa reason kung bakit nagiging ganun ang ugali ng mga kabataan. Di ba? Yung gigil nila, ha? Na maggapi yung kanilang kalaban dun sa games, ay naidadaan nila, lalong-lalo pag lagi pa sila natatalo. Di ba? Oo eh, yung bang naaano sa kanilang behavior. Ayan, so naku, ang dami na mga question dito mga kabahagi. At kayo rin po ay tinatanong ko, aside from that first question, para sa mga magulang, oo, sa inyo pong mga suhestyon, ano pa yung mga dapat gawin sa loob ng paaralan para matiyak natin ang kaligtasan ng mga bagets? Ha? Ang isa pa, yung mga magulang na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, kayo po ba, ha? Sang-ayon po ba kayo? Payag po ba kayo, no? Kung ang inyong anak ay nasa 10 years old, eh sila po ay kumbaga'y papayagan na po, no? Ikakabilang na po doon sa mga maiko-consider po na minors na gumagawa po ng mga krimen, no? Kumbaga sila po ay pwedeng kasuhan, na meron silang criminal liability para kasuhan, sampahan ng kaso if in case nahook sila sa ganitong mga pangyayari or nakagawa sila ng hindi maganda, no? So yan po. Actually iba't ibang mga pananaw ang naglitawan po kahapon right after nangyari itong bagay na ito. So okay, so oy, ang dami na. Ha? Meron na mga nagme-message natin dito. Pero batiin na muna natin si Angel Reda ng Malolos, Bulacan. Tuesday tanghalian Ate Beth. Ha? O, Simbang Baklaran daw. Ha? Hello? And walang pasok bukas ang Maynila. Pati na raw ang San Juan dahil sa Wata Wata Festival. Hello din kay Ma'am Janet Lagura Pamintuan, kabahagi natin from General Santos. Tama? No? Also, kay Cecil Galindez, sanunod sa atin from Hong Kong. Hello, Cecil! Hindi natin makakalimutan si Uno Maki dahil Hong Kong din, nasa Hong Kong din yan. At si Marin Karen Mendoza, Pama ng Caloocan. Okay, sige. So, merong mga nagme-message na dito. Ang problema po, no? Minsan na hindi sa security, yung mga pasaway daw talaga. Yan, oo. Sige. At si Mami Eling Hernandez Cristobal nanuno din sa atin ngayon. Saying good morning. Ayan, sige. Alam ko mga mami itong mga ito, no? Mga ginang ng tahanan, mga magulang. So lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, ha? Oo, mangyari ko lang, malaman ko lang po ang inyong mga pananaw, ano, tungkol dito sa ating paksang pag-uusapan. Para po sa mga hindi nakakaalam, bigyan lang natin sila ng update dito po sa nangyari kahapon diyan po sa sa Tacloban, no? Ang nangyari para po sa mga hindi po aware sa istoryang ito or siguro na-impassing videos, no, na nag-pop po sa inyo po mga Facebook pero hindi ho ninyo to nakuha po ang buong detalye. Ito po'y may kaugnayan sa umaabot na sa 20 bilang po ng mga nasugatan sa insidente po ng pamamaril sa San Jose National High School diyan po sa Tacloban City kahapon ito, no? June 22. Ayon po kay Police Lieutenant, by the way, hindi nabanggit yung patay, no? Ang ano ho rito is yung tatlo, yung nasawi, no? Ayon kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, sa Public Information Officer po ng Tacloban Police Provincial Office, 15 po sa biktima ang nagtamo ng sugat tulot ng pamamaril, habang 5 naman ang nakaranas ng iba pang uri ng pinsala. Pero merong nasawi, di ba? Kabilang po sa mga sugatan ay 15 taong gulang na lalaki na natili pong naka-confined sa intensive care unit. Okay? At patuloy naman pong nagpapagaling yung mga ilan pang mga nasugatan dyan po sa insidente. Personal ng binisita po ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez ang mga biktima upang alamin ang kanilang kalagayan at tiyakin pong na ibibigay ang kailangan o kinakailangan tulong at suporta mula po sa lokal na pamahalaan. And bukod po dyan, ngayon pong araw na ito ay magtutungo po no, ang ating butihing kalihim ng edukasyon para ho siya po personal po na malaman ano ba ho ang nangyari dito no, ang ating pong kalihim na si Secretary Edgar Sunny Angara no, at for sure makikipag-usap po siya sa mga opisyal no, sa mismong administrasyon po no ng eskwelahan. And from there ay magbabalangkas po sila ng mga dapat gawin. Not only in that particular school, pero siguro ito ay magiging ano na, pangkalahatan po, no? Pangkalahatan po na magiging kautusan sa lahat, no? Although, napansin naman natin, no, merong pong mga ginagawa na po na pag-iingat ang iba't ibang eskwelahan, pero siguro kulang pa. Yun yung kanila pong aalamin. Okay? So, sa mga kabahagi nating nanonood at nakikinig sa atin ngayon, antabayanan nyo ang mga susunod pang mga updates tungkol dyan at ang ating mahalagang panayam, no? At syempre pa, ang iba pa mga kaganapan sa ating bansa sa tulong po ng mga reporters natin sa provincial stations. Yan ay sa pagbabalik ng ating programang Serpisyo Tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
3: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Yes, mga kabahagi, balik po ang ating programang Serbisyo Todo-Todo. Meron lang daw yung paglilinaw dito, no? Sa ilalim daw po ng Juvenile Justice and Welfare Act, iba ang pagtrato ng batas sa mga menor de edad na nasasangkot sa mabibigat na krimen. Ayon po rito, no? Ang mga batang wala pang 15 years old ay karaniwang exempted. So linawin natin. This is incorrection doon sa binanggit na 16, tama no Antoine. So it's 15 years old ang karaniwan pong exempted. So 50 and below, no? Ang exempted sa criminal liability at maaari pong ilagay sa rehabilitation at intervention program. So, sila po ay hindi nakakasuhan. But Instead, sila po ay dinadala sa mga boys town, no? Yung tinatawag na boys town, no? Yung mga rehabilitation centers at isinasailalim po sa intervention programs. Para sa mga edad 15 hanggang 17, yan po, no? Tinitingnan ng korte kung may tinatawag na discernment. Ayun. So, ibig sabihin, ito bang edad na ito ay masusuri na ba nila ang kanilang sarili? Yung mga madidiscern na ba nila kung ano ang tama at mali? Diba? Ha? Kung ano yung hindi, kumbaga hindi ito yung naaayon sa batas, diba? Batas ng tao at batas ng Diyos. Yung po, no? Kung meron siyang discernment. At kung nauunawaan nila ang pagiging, ang pagiging mali nga po at yung kriminal. Kung ito ba'y gagawin ko, ito ba'y maituturing na krimen? So, yun po, no? At hindi rin daw po automatikong hinihintay na tumuntong po ng 18 years old ang isang menor de edad bago umusad ang legal na proseso at ang edad sa panahon po ng insidente ay mahalaga pong basihan sa batas. So, yun po, no? So, actually, yan yung matagal ng pinag-uusapan kasi dati na rin pong may mga minor de edad na sinasabi nga dapat daw i-consider na as criminal offenders, no? Crime offenders. Kaya kung inyo pong matatandaan, ito pong si Senator Robin Padilla ay nagpanukala ng ganun. Pero still, this is a big question dahil syempre, no, meron pong mga ibang sektor ang nagsasabi na kailangan pag-aralan pa siguro with the help of psychologists, psychiatrists, no, ay magiging malinaw ito, no, para sa lahat. Samantala, si kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, merong ulat. Farm machineries demonstration sa lalawigan po ng Pangasinan is sinagawa. Kabahaging Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
4: Kabahaging Met, ang lokal na pamahalang palalawigan ng Pangasinan, Provincial Agriculture Office, ang PhilRice at maging ang iba pang mga partner agencies ng lokal na pamahalaan ay nagsama-sama para sa farm machineries demonstration sa isang riding type at walk behind mechanical rice transplanter na isinagawa sa bayan ng Villasis, partikular sa Barangay Baraka. Ito ay ipinapakita ang aktibidad kung papaano makakatulong ang mga makabagong makinarya sa mas mabilis, mas epesyente at mas cost-effective na pagtatanim ng palay habang nababawasan ang pangangailangan sa mga manual na paggawa. Bahagi ito ng Corporate Farming Program ng pamahalaang panlalawigan. Ito ay maglalayong isulong ang makabagong teknolohiya sa agrikultura, pataasin ang produksyon ng mga sakahan at higit pang palakasin ang kabuhayan ng mga magsasakang Pangasinense. Iyan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mambanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Chris Gonzalez, maraming salamat sa iyo, kabahagi. At ito, habang nag-uulat po, no, ang ating kabahaging si Chris, ay nakita ko may mga komento. Ha? Mga nanonood po sa atin. Again, meron tayong dalawang tanong, mga kabahagi, ano? Bago natin mamaya, no, sa second part, ay makakwentuhan na natin ang ating special guest for today. Una, sa mga magulang, ha? Sa mga mommies and daddies na nanonood sa atin ngayon or sino mang concern, ano sa tingin nyo ang dapat gawin, ano, para lalo pang mapanatili ang kaligtasan sa loob ng eskwelahan, ha? Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? And yung pangalawa nating question is may kinalaman dun sa batas, no? Ano po ang inyo pong pananaw dun sa sinasabing ibaba natin, ha, sa edad na 10 years old, ha, ang edad po ng mga minor de edad na nakagawa po ng kasalanan, no, na pwedeng i-considera bilang isang ano, criminal offender. Ayan, ha. Oo, pwede na bang yung 10 years old ay sampahan natin ng kasong kriminal, no? Or makaharap sa isang criminal liability. Yan po, mga kabahagi, no? Ano sa tingin ninyo? Sabi ni kabahaging Dom Leo, nakakabahala po ang pagdadami ng mga minor de edad na may dalang armas. Hindi lang ito usapin ng disiplina, kundi malinaw na refleksyon ng krisis sa edukasyon at impluensya sa ating lipunan. Naku, napakahaba po ng message ni Dom. Kapag nawala ang gabay ng paaralan at komunidad, mas nagiging vulnerable daw ang mga kabataan sa maling impluensya. Protektahan natin ang ating mga anak at tiyaking nasa tamang landas sila para sa kanilang kinabukasan. Naku, maraming salamat sa iyo, kabahaging Dom Leo. Very well said. Tama lang, no? At sana nga, maprotektahan natin ang mga kabataan, di ba? Oo. At yung mga may dalang armas, yung mga na-issuehan po ng armas, eh, dapat mag-iingat po kayo. Hindi yung tipong kayang-kayang pakialaman, no? Ng mga minor de edad. Si Tony Sandoval ng DZLT Lucena, may bit-bit ng balita. Pamahalang panlalawigan ng Quezon, ginawaran ng drug-free workplace certification. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
5: Yes, kabahaging MEP, ginawaran ng drug-free workplace certification ang pamahalang panlalawig ng Quezon at ang Quezon Provincial Hospital Network bilang pagkilala sa kanilang pagsunod at aktibong pagpapatupad ng mga patakarang nagtataguy ng ligtas at malinis na lugar na trabaho na malaya sa ilegal na droga. Ang pagkilala ay alinsunod sa DDB Board Regulation No. 13, Series of 2018 ng Dangerous Drugs Board na nag-aatas sa mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng komprehensibong drug-free workplace program bilang bahagi ng pambansang kampanya laban sa illegal na droga. Pinangunahan ni Ginoong Erwin Magpantay, ang Provincial Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang paggawad ng sertifikasyon na personal naman na tinanggap ni Quezon Governor Dr. Helen Tan kasama ang mga membro na sanggunian ng panlalawigan at mga pinuno na iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang din sa mga ginawaran ng drug-free workplace certification, ang Quezon Medical Center at ang ospital ng QPHN sa mga bayan ng Infanta, Pulilio, Sampaloc, Mauban, Candelaria, Unisan, Catanawan, San Francisco, San Narciso, Alabat at Timonan, Gumaca, Lopez at Ginayangan. Pinarangalan din ay batibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan na matagumpay na nakatugon sa mga pamantayan ng nasabing sertifikasyon. Mula dito sa DZLT 98.1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Yan, nako, isa pa yan. Isang bagay na dapat din po na talagang tututukan natin lahat, hindi lang eskwelahan, ano, ang paglaban natin sa droga, no? Kaya minsan nakukonek talaga, no, ang mga minor de edad, ang kabataan na minsan po'y ginagamit sa illegal drugs, no, sa pagbibenta, pag deliver ng mga illegal drugs, na siya rin pong nagiging pinaka root cause ng ibang bagay, no, kung bakit nakakagawa ito ng mga hindi magaganda, no, tulad na nangyari kahapon diyan po sa Tacloban City. Sabi ni Mami Sarina o si Doktora, ito po ay presidente rin po, presidente ito ng PTA po, no, class ng oiler sa Calsay. Ayan, Doktora, anong masasabi mo dito sa pinag-uusapan natin? Ano ba mga dapat pang gawin para matiyak ang kaligtasan ng mga bagets natin sa loob ng school? Hello din, ha? Sabi rito meron pa, yung mga agree lang sa pagbaba ng age is 10 ay yung mga taong tuwang-tuwa ay yung mga agree lang sa war on drugs. Ganun ba? Ayan, si kabahaging Dom yan, karagdagan niya na message dito sa atin. Samantala, eto, dagdag pang ulat, kaugnay pa rin po dito sa pamamaril ng isang menor de edad, ano? Kinumpirma po ni Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy na na-relieve na sa pwesto ang tiyahin ha, ng isa sa mga minor de edad. Kasi ho, ito yung pulis, no? Policewoman na may-ari po noong baril na ginamit po, no, sa pamamaril nitong minor de edad na ito, na suspect po dyan sa nangyari na insidente sa eskwelahan po na sa Tacloban City kahapon. Kung saan ito ngayon ay naka-restrictive custody at inahanda rin po ang administrative investigation sa nasabing policewoman. Bakit? No? It is because sa ang sino man na binigyan ng karapatan na mga laga po, no, ng armas, eh, kailangan nandun yung responsibilidad. Kaakibat po dyan ay ang responsibilidad na panghawakan niya ng maigi ito, na hindi ito ma-access ng sino man, no? Ang kailangan gumamit lang talaga nito ay lisensyado. Yun po kasi yun. Kaugnay nito, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ang 40 basyo, imagine, 40, ha? Na basyo po ng bala na nakuha po sa crime scene ay mula po sa lahat ng yung 9mm Glock pistol na inisyo po sa tsahing na pulis ng isa sa mga suspect. Actually, yung dalawa nangyari, kasabing ganun, meron daw nagtatanong, bakit kasi daw nakapasok, no? Lax daw ba ang security? Actually, grabe po itong mga suspect, no? Merong pumasok sa loob gamit yung sling bag, nga? Meron ding isa po na umakyat sa bakod para lang makapasok sa loob ng eskwelahan. Ganun talaga katindi itong minor de edad na ito. Si Mami Elaine, agree ako, ibaba sa 10 years old ang batang may kasalanan. Ay, ganun, ha? Sa ganyang edad, mas mapaprotektahan ng batas ang mga bata. Diba? Ayun. Baril pa ng pulis ang ginamit. Ano yun? Tanggalan nyo yan ng pwesto. Daming ganyan sa uniform personnel. Naku, talaga nagagalit na si Dom Leo. Ayan, si Mami Elaine. Okay daw sa kanya na ibaba ng 10 years old. Ha? Mamaya po, may komento rin si Dr. Zarina. Ha? Tungkol dito sa pinag-uusapan natin. Napakalagang isyung kung saan po sangkot ang mga estudyante, ang mga kabataan natin sa paaralan. Nako, yan po'y babasahin natin sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka! Serbisyo Todo-Todo!
2: Serbisyo Todo-Todo! Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
3: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
6: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
7: Tuesday Vargas.
6: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
7: 1FM!
3: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
3: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo, at nasa ating pong linya, no? At maswerte po tayo at napagbigyan tayo ng ating guest, no? Mismong presidente po ng Parents Teachers Association Federation, ha? Si Kabahaging Willie Rodriguez. Magandang araw po, Kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Mep Minion po of Radyo Pilipino.
8: Hi, good morning po, Ma'am Mep, no? At salamat po sa muling panayam sa ating nasa PTA po. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yes, oo. Bagamat hindi po na maganda, no, ang naririnig natin na balita, kaugnay dito sa nangyari sa loob mismo ng eskwelahan dyan po sa Tacloban City, no? Ano pong masasabi ng pamunuan? Meron na ho ba kayong nag-iisang pahayag tungkol dito sa kaganapan na ito, Kabahaging Willie?
8: Actually, no, meron kaming mga guidelines na ginawa dyan, tungkol dyan, simula pa noong nakaraang taon. Nakagawa na kami sa ating Facebook group ng PTA Anti-Bullying, PTA Watch, at sa ngayon PTA Legal, no, Action Center. At sa ngayon po, ating po itong ipopro, kasama na po sa ating tinatawag natin na pinapa-amend po natin yung PTA Omnibus Guidelines, kasama po ang edukasyon ng ating mga magulang, no? At especially yung participasyon sa pagiging community-friendly ng mga school, at ang kanilang duties and responsibility is to be part, no, ng PTA, hindi lang po sa loob ng school, kundi po sa labas.
0: Ayun.
8: At pati po sa ating barangay.
0: Mm-mm. Oo. Kumbaga parang lahat eh dapat may involved dito, no, Kabahaging Willie?
8: Ah, yes po. Napakalaki po ng talagang involvement ng parents po natin, ano? Kasi mga makikita po natin, ang sa nangyayari sa ngayon po, no, talaga po nakatutok ang ating mahal na presidente at ang ating si Secretary Angara sa edukasyon, ano? At mamaya pong tanghapon po ay dadaling ko na po sa DepEd Central yung ating mga amendment at ang ano po dito mga aming proposal na pagkakaroon ng masusing webinar, no, sa ating mga magulang katulong ang DepEd at ang ating National PTA, pati po ang concentration natin sa bullying, especially sa mga monitoring reporting, no?
0: Mm-hmm.
8: Makikita po natin ang mga magulang po talaga sa findings po ng ating EDCOM 2, kulang na kulang po ang partisipasyon ng magulang.
0: Uh-huh.
8: Sa ating pong ginagawang Omnibus Guidelines Amendment, dito po makikita po yung ibang duties and responsibilities ng educated parents, no? Para po ma-resolve po natin itong ating kakulangan sa ating mental health at mga problema ng ating mga kabataan.
0: Yes, oo. Okay, so habang kanina po, ano, merong komento itong si Doktora, no? Basahin ko lang po, ano, isa sa mga nanunod sa atin ngayon. Siya po ay presidente po ng PTA dyan po sa Caloocan City Science High School. No, ito po ang kanyang binanggit. Mahirap po talaga na makontrol yung nangyari po dun sa school, lalo na daw po wala talagang sapat na equipments at manpower para po sa pag-check po ng mga bags ng mga bata, no? Hindi enough daw po ang funds ng public schools, especially, no? Kaya po sabi niya yung sa bahay pa lang, no, ay dapat daw nasusubaybayan ng mga magulang. And yung kailangan daw maging vigilant ang mga parents, no, and importante yung constant communication, no, sa kanila para aware doon po sa aspeto na binanggit ni Doktora Sarina, no, when it comes to security. Sa ngayon po ba ano ang maaring gawin na or maaring pag-usapan ng magulang, gayon din po ng mga guro, para matiyak or ma-reinforce pa natin yung mas mahigpit po na security sa ano, sa loob po ng eskwelahan?
8: Actually po, no, tamang-tama po ang sinabi po ng ating mahal na presidente ng ating Saya High School ng ano. At kasama din po dyan, no, kanina rin po ikasama po sa interview yung ating na NCR Regional Chapter President from Caloocan na si Jasper Batmayor. Ang ano po dito, no, kailangan talaga, meron naman pong budget ang ating national DepEd, ano. At napakalaki po ng inilaan ng ating presidente sa mga bagay na yan. So ngayon po dito, no, kayang-kaya po ngayon ng gobyerno. Ang kailangan lang po talaga yung implementasyon, ano, yung pagsunod ng ating mga school officials sa ating PPA guidelines, ano? Makikita lang po naman natin, ano? Kasi nga po, nagiging problema po nito ay karamihan po ng ating mga PTA na matitino, tinatanggal po yan sa ating, ano? Sa ating mga eskwelahan, ano? Yung mga mahigpit na talagang gustong sumuporta ang volunteerism, no? So sa ngayon po, sa ating amendment ng PTA guidelines, makikita po natin dito, iba na po ang duties and responsibilities ng ating mga PTA. Hindi lang po paniningil, no? Ang ano po dito, kasama na po natin ang edukasyon ng ating mga PTA. Magkakaroon po kami ng national seminar. Gagawin ito July, starting July. Meron po tayong mga program. Ang ano po dito, hindi na po through cellphone. Para po makita po ng ating ano, ng ating mga PTA, no? Lahat po ng PTA, we're going to make a PTA friendly schools na po. So lahat po ng seminars, mga PTA po pupunta na po sa eskwelahan at doon po magse-seminar using our national subject po.
0: Okay, maganda po 'yan, ano? Ito pa, no, meron actually tayo mga tanong, ano? So most probably yung isang question natin regarding security ay ito, maganda na po na banggit ninyo. How about doon, kunin ko lang po ang inyong komento doon sa kagustuhan po ni Senador Robin Padilla na isulong po ang pagbaba sa ng criminal liability ng minor de edad sa 10 years old. Ano po ang posisyon ninyo tungkol dito?
8: Ayan po yung talagang ipinupos natin, ano, napakalaking problema po ang ginawa ng ating kaysa amin po, nababanggitin ko na po yung ating juvenile law na ipinupos po ng ating mahal na senador ko Kiko Pangilinan, ano po.
0: Opo.
8: Yung pagtaas po ng age ng ano ng ating juvenile law, no, dapat pong ibaba sa 10 taon. Kung ano pa nga dito sa amin sa National PTA, ibalik po yung tinatawag natin na electric chair, eh, no? Yung po yung para po. Kasi nga po, kung mahigpit po ang batas, marami pong susunod.
0: Uh-huh.
8: Very lax po ang ating problema. Isa pong problema po natin dyan sa ating mga bullying na yan, tawag po dito, malalakas ang loob dahil hindi makukulong at mga itinatago po ng ating deputy official. Maraming salamat naman po sa pagkakaroon ng social media at ang universe, ano po dito, yung ating IT. Kung wala pong social media, nakatago po yan.
0: Yes.
8: So sa ngayon po dito, sa ating ginagawa sa National PTA to educate parents sa monitoring, reporting, ano?
0: Opo.
8: Kasama na po yan sa ating gagawing amendment na sigurado pong ma-approve ng ating mahal na presidente.
0: Naku, sana po magtuloy-tuloy yan, ano? At naku, marami actually po ang mga nagko-komento, no? Lalong-lalo na po ang mga magulang na talagang ang gusto lamang po ay yung matuto, ha, ang kanilang mga anak sa eskwelahan, pero paanong matututo kung ganito na meron pong banta din sa seguridad nila habang sila po ay nag-aaral. Ayun. So, kabahaging Willie, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po dito sa ating programa. And mabuhay po kayo, no? Ang PTA ay sana po ay magtuloy-tuloy po ang inyo pong mga magandang programa na talagang makakatulong po sa pagpapabuti po sa loob ng ating mga eskwelahan. Any parting words po or panawagan para sa mga authorities
8: po sa ating mga PTA, especially sa ating partner DepEd partnership, ano po.
0: Ayan,
8: inimbitahan po namin kayo sa ating gaganaping National PTA Summit sa October 1 and 2 at ang ating National PTA Caravan Regional po ito, no, at ang ating pinatawag natin na AI webinar for PTA na gagawin natin starting July. This will be a 6 session at ngayon po idadalhin po natin ito sa ating mahal na presidente para po ma-aproban at sana po maging kasama po namin ang ating DepEd, no? At anong po dito is ito po yung ating National PTA Summit to educate parents on their right duties and especially their responsibility as school partners po. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa akin lahat.
0: Okay, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, ha? Kabahaging Willie Rodriguez. Siya po mismo ang presidente ng Parents and Teachers Association of the Philippines. Si Kabahaging Elaine, ako may pahabol pa rito. Mas ginamit daw po ng mga sindikato ang mga bata, ha? Lalo na po ang mga menor de edad. Minsan daw po panakot pa yung batas para di sila magalaw kahit alam naman nila na mali. May kasalanan sila. Yun nga eh, no? Kabahagi, ano? So, nakakalungkot yung mga ganyan. So, ano pa? Kabahaging John Ray, ibaba na sana sa 10 years old ang age of criminal responsibility. Sa panahon ngayon, iba na po ang pag-iisip ng mga bata kumpara noon dahil sa impluensya po ng kanilang napapanood at nakikita sa iba't ibang, social media, no? Social media post po ito. Mas mahalaga silang namulat sa maraming bagay at kadalasan ay alam na nila na maaaring maging epekto ng kanilang mga ginagawa. Dahil dito may ilan na nagiging matapang gumawa po. Ayan, sige. Yung iba pa ho, babasahin ko. Saglit na saglit lang dahil si Lordy Navarro ng Mima Ropa may hatid na balita. Bagong barko ng Orange Navigation bumabiyahe na mula Batangas patungong Abra de Ilog. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
9: Magandang araw, kabahaging amet. Nagsimula ng bumiyahe ang bagong pampasaherong barko ng Orange Navigation ng Besta Shipping Lines na MV Roro Power na magsisilbing karagdagang transportasyon para sa mga biyahero mula Batangas Pier patungong Abra de Ilog Port sa Occidental Mindoro at pabalika. Ayon sa ulat, kaya nitong tapusin ang biyahe sa humigit kumulang mahigit 2 oras lamang na inasahang magpapabilis at magpapagaan ang paglalakbay ng mga pasahero. Ipinagmamalaki rin ang laki, lawak at kaginhawaan ng nasabing barko dahil ito ay air condition at may maaliwalas na pasilidad para sa mga manlalakbay. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapalakas ng turismo sa lalawigan ng Occidental Mindoro at makahikayat ng mas maraming lokal at banyagang turista na bumisita sa lugar. Ayon sa inilabas na schedule, ang alis ng MV Roro Power mula Abra de Ilog ay tuwing 5:30 ng umaga, 1:30 ng hapon at alas 9 ng gabi. Samantala mula naman sa Batangas ay umalis ito tuwing 1:30 ng madaling araw, 9:30 ng umaga at 5:30 ng hapon. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lordy Navarro, nag-uulat at sumang panig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat, kabahagi, Lordy Navarro. Nako, si Mami Sarina may dagdag. Minsan po talaga di masisi ang mga magulang na papasukin at magtiwala fully sa school dahil sa ganitong pangyayari kaya dapat maging firm ang school sa pagpapatupad po ng punishment. Ayan. Sige, antabayanan mo, Doktora Sarina and Mami Elaine, ha? Meron kayong summit na atinan. Ayan, mga Parents Teachers Summit. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for break at antabayanan nyo. Naku, may mahalagang pahayag po si Congresswoman, ha? Attorney Renny Cos sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
10: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
11: Sasahim papawid na
12: Professor on Air.
13: Professor on Air.
10: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
12: Professor on Air.
13: Professor on Air.
10: Talino, kaalaman at kasaysayan
12: for everyone.
13: Professor on Air.
12: Professor on Air.
10: Kasama si Professor Willie Perez.
12: Professor Willie Perez.
10: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
14: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
15: Balagbagan na!
14: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo at meron pa tayong 10 minutong nalalabi sa programa, mga kabahagi. Sabi ni Uno Maki, sa Australia daw, 16 years old pababa, walang social media accounts. Ha, nasa batas daw po yon. At may panukala siya. No? Gawin na lang daw pong isa ang entry at exit. No? Ang entrance at exit ng eskwelahan para daw walang makalusot. Ah? Ayun, ako, tama lang. No? Oo. Pero yung ibang mga school na maliliit lang, parang isa lang naman ang entrance, no? Isa lang ang entrance at saka exit. Yan. Sige po, mga kabahagi, ha? At sabi pa ni kabahaging John Ray Gordove, sabi niyang gano'n, nakakalungkot ang mga insidente tulad na nangyari sa Tacloban. Mahalagang pag-usapan kung paano mapapanugot ang mga nagkasala habang patuloy na poprinoprotektahan ang mga mga kabataan, gayon din ang paggabay sa kanila. Nako, maswerte po tayo dahil nakahabol la dito po sa ating programa. Mula po sa kabataan party list, ano po, si Congresswoman Renee Louise Mandaco. Attorney ko, magandang araw po, bagamat hindi maganda ang nangyari. Ano po ang masasabi niyo dito sa pamamaril dito po sa Tacloban City sa loob pa ho ng isang eskwelahan?
16: Magandang hapon po, pero yun nga, nakakalungkot yung nalaman natin na development. Nakikiramay tayo sa pamilya, sa kaibigan, sa lahat po ng kilala, mahalaga sa kanila yung nasawi. Ayaw nating maulit pa ulit, no? Kaya po kailangan nating puntahan yung punot dulo ng problema na paano po ba natin na i-educate yung kabataan kung ano yung tama sa mali.
0: No?
16: At paano natin ito nagagabayan.
0: Yes.
16: So, nakita natin sa, may mga lumabas din po na texts, eh, no, na, and yung ebidensya din, no, at least preliminary, no, na nakakawak siya ng baril, naturuan, may nag-uudyok sa kanya na gawin yung gawin niya.
0: Uh-oh.
16: So, ang panawagan po natin, no, investigasyon, hanggang sa makita natin yung punot dulong may pananagutan, tapos magkaroon ng pananagutan.
0: Ayun po. Kung dun sa panawagan po, ano, and ito ay bagay na alam ko, sinampaho ni Senator Robin Padilla, na ibaba po sa 10 years old yung pagkakaroon ng criminal liability, no, sa minor de edad po ito, sa mga hanay po ng mga minor de edad. Kasi diba parang yung existing sa ngayon is 15 or 16, no? So ibaba daw po sa 10 years old.
16: Hindi po tayo sa hindi po yun yung pananagutan na makakapagbigay ng reassurance na hindi na mauulit to ulit. No?
0: Oh.
16: Kapag tinrato mong kriminal ang isang bata, hindi po niya maiintindihan, no, yung ano yung tama sa mali. Kailangan po may pagtuturo sa kanya kung ano yan. Isipin lang po natin, paano po ba na-onboard yung mga kriminal sa mga krimen nila? Hindi po nangyayari yun. Villainize na sila agad. Na walang nagsasabi na, mali yan. Ano lang, bawal sa batas, kailangan nyo pong ikulong, ganyan.
0: Oo.
16: Kapag bata kayo, development stages pa yan. Hindi pa developed yung prefrontal cortex nyo. Kailangan po, may magpukpuk sa ulo nating lahat, no? Ano yung tama, ano yung mali.
0: Oo.
16: Edukasyon po talaga makakapagturo niyan.
0: Oo. Bilang isang mambabatas po, ano ang maaari nyo pong isama na panukala para mapabuti pa or yung moral, no, yung values na dapat po ay maging ugali ng mga kabataan natin. At mabaluktot yung mga sinasabi po na grabe na daw po ang ugali ng mga bata, masyado po silang marahas. Kong?
16: Sa atin, kailangan po ponduhan, suportahan yung nakalagay na mechanisms for rehabilitation and restorative justice and integration ng children in conflict with the law na nakalagay po sa Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Opo.
16: Ibig sabihin po niyan, yung mga iba't ibang welfare centers na para sa kabataan, damihan, no? Bigyan ng pondo para po yung mga teachers na nandoon, yung magtuturo sa kanila, yung mga programs na pwede pong sumuporta sa kanila, nandiyan. Right now kasi limited yung kakayahan nila dahil hindi sila nababudgetan ng maayos.
0: Opo.
16: So, yun po yung dadalhin natin lalo na papalapit na yung budget deliberations for 2027. No? Kailangan po ng youth rehabilitation centers, mas marami sila, mas may kaya na mag-responde sa mga pangailangan ng kabataan.
0: Mm-mm.
16: At syempre, no, mabigay yung edukasyon na malaya at mapagpalaya, hindi yung parusa agad, no, na hahawakan na ng kabataan sa buong buhay niya.
0: Ayun, nako. Very well said, Kong, ano. So, sana po asahan namin, ano, na yan po yung binanggit ninyo ay maisusulong lalong-lalo na po pagka pinag-usapan po itong national budget na naman natin para matiyak naman natin hindi lang po yung mga kaalaman na makukuha ng mga bata but of course yung safety nila habang nasa loob po ng eskwelahan. Maraming salamat po sa inyo, Kong.
16: Sige, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
0: Okay, so yan mga kabahagi, ano, nakasama natin na bagamat napaka busy po, no, ng ating kinatawan na ang mula po sa Kabataan Party List si Congresswoman Attorney Renny Louis Co. Maraming salamat dun sa mga nanonood sa atin. Thank you ha sa mga komento. Nako, ang dami ha. Thank you very much po. Merong pang isa nagsabi rito, yung daw eskwelahan na kailangang i-check daw ng mabuti. Bakit? Paano na nakapasok talaga yung mga ganong armas? At sana maging ano rin daw ito, no? Maging pamulat dun sa iba pang hung mga eskwelahan na siguraduhin po ang seguridad ng mga kabataan. At only that, yung mga pinalalabas po na kinukuha po ng mga sinasabi, yung mga kidnappers, di ba? Lalong-lalo na nag-umpisa pa lang po ang klase, dapat mga bagay po, no? Ano to eh? Related ho ito sa security ng mga estudyante natin. Mga kabahagi, habol natin ang ulat. Ikabahaging Jade M. Ahero ng DXSP Surigao, taga Naan LGU sa Surigao del Norte at 14 na barangay dineklarang mga drug-free workplace na. Ayan, alamin natin ang buong detalye. Jade M. Ahero, ibahagi mo na yan.
17: Mamet, opisyal nang idideklara ni Winifredo Algabia Jr., ang provincial officer ng Philippine Drug Enforcement Agency Surigao del Norte, ang LGU ng Tagaraan na sakop ng Surigao del Norte at lahat ng 14 na barangay nito bilang mga drug-free workplace. Sa ginanap na seremonya, tinanggap ni Cesar Ayan Diaz ang plaque of appreciation bilang pagkilala sa patuloy na pagsunod ng munisipyo sa drug-free workplace program. Ang bawat barangay ay tumanggap rin ng plaque of appreciation at tarpulingin na mensaheng Let's Keep It This Way na inilagay sa na makikita sa mga lugar sa kanilang mga opisina. Ayon kay Algabia, ang naturang deklarasyon ay hindi lamang isang simbolikong pagkilala kundi bunga ng mahigpit na pagsusuri at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga drug testing protocol para sa lahat ng mga empleyado ng LGU. binigyan din niya ng pamanatili isang drug-free na manggagawa ay mahalaga upang matiyak na tapat at epesyente at di kalidad ang serbisyong pampubliko. Para sa serbisyong todo-todo, Jid M. Ahero ng DHSB 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, Radio Pilipino.
18: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero! Uy, habol ko! Happy birthday to Dr. Rachel Rosario ng Philippine Cancer Society and kay Dr. Annette Ray Merle Garejo mula naman sa Philippine Heart Association nating doktor! Ganyan
15: happy
0: din! Ayan o, kay Pidyong Beliegas. Happy, happy birthday! It's time for us to say goodbye. Maraming salamat ha, sa lahat po ng mga nagkomento, sa lahat ng mga nanood, sa mga Coffee Bean Team Mommies, of course, Mommy Josie, Mommy Elaine, Dr. Sarina, and Mommy Cherry, ganyan din kay Mommy Anna, at kay Mommy Vicky Naharo. Hello, then sa ating mga iba pa mga kabahagi ano, sa Mindoro. Nako, hindi ko na ho mababasa, madami. Anyway, thank you so much for watching po. At syempre, maraming salamat sa ating mga nasa likod ng production, Miss Anna.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! Alaksan!

Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: Time check, 12:30.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
17: This song is brought to you by
18: Optin Lutein Capsule.
17: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
18: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
19: You're only one.
20: You're only one FM.
21: One love.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kabanan, expect something new.
12: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa TwinJoy, siguradong enjoy!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Tuhod! Siko! Baywa!
20: Aray!
19: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
22: It's to dance.
21: Your

here only 1FM.

Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwi

0: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, magat na yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee. Talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa. Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

And good afternoon, everyone! Uy, teka lang, parang wala yata akong naririnig ah. Parang ano nangyari? Ayan, parang wala yata akong naririnig. Anyway, ayan.

And good afternoon, everyone, mga kawans! And you're tuning into 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, ang DJ na tumatagos at lumulusot sa padel. Walang iba, kundi ang DJ na walang sense. Ngunit unstoppable pa rin ang presence, syempre sa kanyang Masters of the Universe with Master Chinito. Kumusta po ang lunch break? Kumusta ang biyahe? Kumusta ang lahat? At kayo ay welcome na makinig at mag-request ng inyong mga awitin dito lamang yan sa ating program na Chinito Afternoon Session. At sa syempre sa susunod na dalawang oras, samahan nyo ako sa kwentuhan, Real Talk Tawanan at konting hugot. Samahan ng mga life lessons. Dito lamang at check ninyo sa ating official Facebook page ng 1FM 96.1. Like, follow, and share. And muli po tayo ay magbabalik. Magbabalik muna tayo makalipas ang ilang munang minuto. Dito lamang yan sa 1FM 96.1, Tarlac.

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: You're only one. You're only one. You're only one.
1: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
2: One FM.
0: You're only one. We, One FM.
3: It is now 1:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagpiflex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: 96.1. 96.1. 96.1. 96.1.

0: And you're still tuning to 1FM 96.1 Tarlac with the Masters of the Universe, Master Chinito, ang iyong afternoon rescue where you just heard What a Wonderful World from Louis Armstrong. And isn't it napakaganda talaga ng buhay, napakaganda ng mundo. It's green and of course, choose your friends, sabi nga nila, no? And once again, more of your favorite hits. More music, covered songs, only here on 1FM 96.1 Tarlac, and you can check us our FB page. I'll be back after a short break.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, susulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
19: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
3: Liveraid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
7: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
1: It's to dance.

Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trend.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw Quezon, opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: Open your mind and pour in the music. Free your

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Open up.

0: 96.1. And that was Kahel. Kahel, in other words, Orange na Langit. And of course, you're still tuning in with Master himself, Master Chinito, sa kanyang Master of the Universe. Dito lamang yan sa 1FM 96.1. And a big shout out to Mark Del Rosario and Maui. And of course, kay Momshi Nancy Untalan, kay Sir Lian sa Terrence, and Mom Brenda. Ganun din sa lahat po naman nakikinig na, na mga estudyante dyan sa may Tarlac State University. Yan, syempre, nandito ang inyong isang intern. Ganun din sa TAU. Shoutout po sa inyo. Ganun din sa ating mga tagapakinig na mga mommies na nakilala ko or nakilala namin kahapon dyan po sa may SM Supermarket. Hello po mga mommies, mga taga Matatalaib, Maliwalo at Tiba. Ganun din sa mga Zumba mates ni Mommy Vilma Lugay. So, what other preparations do you have right now for this afternoon? Kaya sa lahat po ng mga nakatambay sa tindahan, sa lahat po ng mga nasa opisina nakikinig sa atin, sa lahat po ng mga estudyante na nag-aaral, stay safe as always. Sabi nga nila, mga work from home warriors, maraming maraming salamat for tuning in. And more of your requested songs dito lamang yan sa 1FM 96.1. At syempre, i-check po ninyo ang ating official Facebook page. I'll be back after a short break.
1: Your only one on air, online, and on ground.

0: 1FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Adventure Port and Zoo.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwan na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwan kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
6: One FM. 96.1. 96.1. 96.1.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: Accident may happen to you! Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Tuhod! Siko! Baywang!
14: Aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: problema mo?
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Kung na, ginhawa pa.
2: Induel is the generic name. If symptoms persist, doctor.
3: Tanggal ang plema sa Plemex 40. Plemex! Ang plema inyo.
4: Kung ikaw ay at ipataas katulad ko, may mataas ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop. And

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
9: May Silymarin na?
8: May multivitamins pa?
9: Yan ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay?
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 plus zinc. Resist, consult your doc.

0: dahil may Plemex Forte Capsule. Masalagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimari na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by Liveride Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.

0: mo.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, sounding light.
8: Drink responsibly.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
14: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
13: Basta lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: 3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch, 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chand.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: FM. This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: 1FM.
1: 1FM.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
5: Kabanan, expect something new.
6: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balik ka. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two-meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: day.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 7:15.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Sa Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro. This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May Silimarin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at kumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bramang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Hatid yan sa atin siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25-in-1.

Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. 0969-226-9623 ang inyo po namang pwedeng tawagan dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Available na po ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung mga naghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numero again, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Hawag lang po ninyo sa aming sa ating programa ang inyo po namang mga tanong. 09 69 226 9623 ang numerong pwedeng tawagan po ninyo kung may mga katanungan po kayo.

kung meron po kayong kwento, itawag nyo na yan mga kaibigan sa Adi Balamang Palado. Doon na 0969-226-9623 ang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan.

Tawag na po ninyo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Ito, may mga katanungan dito po naman sa ating mga text line. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba ang rice coffee sa sumasakit na tuhod? Pwedeng-pwede po sa mga may sumasakit ang tuhod po, mga kaibigan. Arthritis. Yan po, mga kaibigan, ay isa po sa mga natutulungan na ng ating po namang rice coffee. Marami na po sa ating mga kababayan ang nagpatunay na ang duli-duli po na pag-iinom ng ating rice coffee makakatulong po naman para maibsan po naman yung sakit na inyo po namang nadaranasan. Gaya po ng tungkol po naman sa arthritis. Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang arthritis po ay nakaka-apekto po sa milyong-milyong tao sa buong mundo. At maaaring maranasan po ng sino man, anuman ang edad, bagamat mas karaniwan daw po ito sa mga matatanda, pero may mahigit pong 100 uri ng arthritis. Ngunit yung osteoarthritis po, mga kaibigan, ay yung pinakalaganap, tsaka po yung rheumatoid arthritis. Base po yan sa mga pag-aaral, mga kaibigan. Nagkakaiba po yung mga paunahing sanhi po ng arthritis, depende po sa uri po nito. Ngunit maaaring kabilang dito po yung pagkasira ng kasukasuan, yung mga sakit na autoimmune, infeksyon, o yung metabolic conditions po, mga kaibigan. Ang ilang factors po sa panganib tulad po ng pagtanda, genetics, labis na timbang, at pinsala sa kasukasuan ay maaaring magpataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng sakit na ito, mga kaibigan. Bagamat sabi po ng mga eksperto, ano po, sa mga pag-aaral na nababasa po natin, eh wala daw pong permanenteng lunas sa arthritis, pero may iba't ibang paraan para magamot po o kaya mapangasiwaan po yung mga sintomas at mapabuti po yung kalidad ng buhay, maalis po yung mga sakit na yon ng tuhod, ng paa. Dahil po sa arthritis, kabilang din po dito yung paggamit po ng gamot, physical therapy, at pagbabago po ng uri ng pamumuhay sa ating po namang katawan. At sa malubhang kaso po, operasyon ang ginagawa. Ano po, yun po yung base po sa mga pag-aaral. Pero sabi nga natin, dahil po sa mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating produkto, nakakatulong po ang araw-araw at tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol.

Kaya naman, inaanyayaan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee na simulan na po yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Ano po? Dahil marami na po ang natutulungan at nabigyan po ng lunas, natulungan sa kanila po ng mga karamdaman sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Kaya po naman, kung may mga katanungan po kayo, may mga tanong na sa inyo po namang isipan, itawag nyo na po yan sa ating po namang programa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Muli, 0969-226-9623, yung ating po namang numero. Pwede rin po kayong mag-text at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. I-text nyo lang po na kailangan nyo pong makausap po si Kuya Boy. Pwedeng-pwede po yan. Itawag nyo po sa amin at kami po yung o kaya i-text nyo po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Isang text lang po, mga kaibigan, ano po, para hindi na kayo gumastos pa na magpa-load. Kung meron lang po kayong pan-text, text nyo lang kami at kami po yung tatawag sa inyo para makapag-usap po tayo at malinawan po kayo sa inyo po namang agam-agam sa inyo po namang isipan.

Kuya Boy, lagi pong nasakit ang likod ni Mama. At ano to? May rice coffee ba dito sa amin? Pwede po ba siya nito? Pwede po. Nakakatulong po yung ating rice coffee. Pakisabi po, paki-message naman po kami kung saan po kayong lugar. Sa Pilipinas po, halos po humigit kumulang 1 million na Pinoy ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. Ano po? Isa rin po ito sa pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may kasamang karagdagang kirot po sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan itong nagmumula po sa pamamaga, pilay o labis na strain sa likod, mga kaibigan.

meron po bang available dito sa Kasiguran Sorsogon? Kasiguran Sorsogon. Wait lang po, ha. Siya ba yung nag-ano tungkol sa sakit sa likod? Teka lang. Kasiguran Sorsogon. Tingnan natin kung ano, meron po sa Kasiguran Sorsogon ng atin po namang rice coffee. Ang alam ko po, meron po dyan sa Kasiguran, sa Ace Sun Pharmacy. Dating ano po yan, yung dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran P-Care Drugstore, Lee Ann Store, and Shanley Store. Lahat po yan sa Kasiguran Sorsogon, mabibili po yung ating rice coffee. Again, dyan po sa Sorsogon, sa Kasiguran, Kasiguran Sorsogon, Ace Sun Pharmacy, dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, meron din po, Kasiguran P-Care Drugstore, and Lee Ann Store, at Shanley Store, mga kaibigan. Dyan po yan sa Kasiguran Sorsogon. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito, R-I-S-E. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee. Hanapin po ninyo yun, mga kaibigan, na nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Naputol din. Mukhang nahihiya sila. Muli dyan sa Kasiguran na Sorsogon, sa mga nagtatanong sa atin, dyan po sa A-Sign Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran, P-Care Drugstore, Lee Ann Store, Shanley Store. Marami din sa atin na nagtatanong dyan po sa Masbate. Ano po? Sa Masbate po, meron po sa Aroroy, sa St. ST Pharmacy, Chok Choy Chai Pharmacy, and Cups Pharmacy. Sa Aroroy po yan, mga kaibigan. Sa Baleno naman, Masbate, Altea Pharmacy. One Love Drug Store sa Baleno. One Love Drug Store. Sa Balud, Masbate, Altea Pharmacy. Sa Katayngan, Masbate, yung mga nagtatanong sa atin, marami po kasi mga text messages dito ng mga taga Masbate. Sa Katayngan, RX Med Pharmacy. Tapos, Pharmacia Juvelin, Katayngan. Sa Kawayan po naman, mga kaibigan, Nesars Pharmacy. Tapos, Angelans Pharmacy. Sa Masbate po yan. Samantalang sa Dimasalang, Pharmacia Juvelin. May nakita ako na ano eh, na nag-message sa atin from Dimasalang, Masbate. Diyan po sa ano, diyan po sa Dimasalang, Pharmacia Juvelin at Rite Aid Drug Store. Ganon din po sa Mandaon, LAF Generics. Punta po kayo diyan, LAF Generics. Sa Mandaon. Sa Masbate City, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee. Butika De Vera, Butika Marie, JLS Pharmacy, Butika Nelly, Cese Drugstore, Ligaspi, St. Jude, JLX Pharmacy, Well Touch First Pharma, Shima Pharmacy, and Medical Supply. And then Alina's Pharmacy. Lahat po yan sa Masbate City.

Abang po sa Milagros, yung mga nagtatanong din sa atin, yung mga nagagawin po naman ng Milagros o yung mga taga-Milagros na nakatutok po naman sa atin, Milagros Masbate, available po yung ating rice coffee dyan sa MJ Pharmacy, Madresia Drug, Butika Vic Vic. Dyan po yan sa lahat, mga kaibigan, Milagros Masbate.

At syempre sa Placer. Placer Mas Bate, yung mga taga-Placer, mga kaibigan. Diyan po sa Placer Drugstore at La Niña Pharmacy. Yung pwede po nating mabilhan ng adi po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Uson, Mas Bate, meron din po dyan sa inyo ng ating Rice Coffee. Mabibili po sa AL Saldua Drugstore. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan, pwede nyo pong ipagtanong-tanong para kahit paano po, mga kaibigan, makapagsimula na rin po kayo sa paggamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Muli, sa lahat ng mga patuloy na dumarami po namang mga gumagamit na po ng ating po namang rice coffee dyan po naman sa Masbate. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat.

Ganon din mga kaibigan, dyan po sa Catanduanes. Yung mga nagtatanong din po, yung mga bumabato din po ng kanila po ng mga katanungan dito po sa ating programa. Napakarami din po mga kaibigan na mga kababayan po natin sa Catanduanes ang nagpapaabot ng kanilang mga mensahe. Sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan, Sed Pharma. And TGP Bato. O kaya TGP Bato. Things Enterprise. Lahat po yan sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan. Sa Karamuran, meron na din po mga kaibigan ng ating rice coffee, Karamuran, Catanduanes. Meron po dyan sa Kobe's Drug Store 2. Ganon din po sa Pandan, Catanduanes. Meron din po dyan sa Kobe's Pharmacy. Sa mga taga San Andres, Catanduanes po mga kaibigan, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa ACC Hypermart. Tandaan po ninyo ha, yung mga butika na binabanggit po natin para hindi na tayo mag-isa-isa mga kaibigan. At kung talagang nahihirapan kayong tumawag mga kaibigan, eto binabanggit ko na po yung mga lugar. Diyan po sa inyong mga probinsya kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ano po, para makapagsimula na po kayo o makapagpatuloy na po mga kaibigan. Makapagpatuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sa San Miguel. Diyan po sa Mediline Pharma. Tayo po yung makakabili ng ating rice coffee diyan po sa San Miguel, Catanduanes. Sa mga taga-Virac. Nako, halos po lahat ng mga butika dyan, meron na po ng ating rice coffee. Virac Pioneer Grocery, meron po ng ating rice coffee dyan. Blossoms Drug, Sace Drug PO Office, Catanduanes Supermart, Citizens Drug and General Merchandise 2, A Castellar Store, John Kit General Merchandise, Megalife Enterprises, Virac Lucky Supermart, The Fatima Pharmacy sa Virac, Star Trading and General Merchandise, Javinel Pharmacy, FMT Family Store, Karin Kur Mini Grocery, Citizens Drug and General Merchandise 1, at maging sa Virac Lucky Hotel. Available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: At syempre maging din sa Cam Norte, mga kaibigan. Available na po sa Daet, ano po ang ating rice coffee. Ito po yung mga lugar na talagang nag-uumapaw po naman ang mga kababayan po nating umiinom na ng ating rice coffee. Marami po mga text message ang pinapaabot po sa atin. Diyan po sa Daet, mga kaibigan. KGM Pharmacia 2. JMP Doctors Generic Pharmacy. JMP Doctors Pharmacy Lukban. Estelita Store. Medcare Generics Pharmacy. Gemma Glen, Igmedyo Bumbase, Dong and Isabel Store, New International Chinese Drug, Global Generics, Butika Santo Rosario, Fem Drug, St. Magdalene's Pharmacy, Medcare Generics Pharmacy, sa Lukban po yan, Butika ni Gracia, Arisa Pharmacy and Med Supply. TRDG, meron tayong call sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Nanay? Hello po.
1: Hello po.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee, ma'am?
1: Isang ano pa lang po.
0: Isang karton.
1: Opo.
0: O ano naman po yung nakita ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee? Nanay,
1: nag-ano po ang tomato.
0: Ano 'yon?
1: Opo.
0: Gumanda?
1: Ganda po. Pagtulog.
0: Gumanda na yung pagtulog mo, apo. Sige po, maraming salamat po. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much po, maraming salamat.

0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.

Salamat po ng marami. Malusog na umaga. Bilhin na kayo ng produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede tayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Mga parents kong minamahal.

0: Good morning, Ma.
1: Good morning, ano?
2: Good morning, Lola.
1: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
3: Good morning, everyone.
1: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
4: Okay naman po.
5: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
2: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
0: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
1: Ah, kakapadala ko palang last week. Kamus na agad.
0: Bili na lang kayo.
1: Sa Generica Drugstore.
0: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
2: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
1: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee. Nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
6: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
2: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
7: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
8: Jaymar, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Isa na namang masayang balintaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.

0: ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga magbisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery manapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin Jmar Marketing Online Shop Store. Mga minamahal kong mga parents, ha? Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagkaraw sa mga anibersaryo na kasal, happy anniversary! Yahoo! Sa mga tataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin siyempre naman sa bahagi ng FB Live. Nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At ito naman sa Kasanggang News Update. Siyempre na dyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa matitinding research, nandiyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang lingkod mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Engie Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: ang programang Kasangkatang Kasugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: This is your only one. Your only one.
2: Your only one.
1: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM.
3: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
11: Alfredo Catano Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, naglari na ang aking pakiramdam.
10: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
4: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1+1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1+1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarket. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
14: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
14: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
15: Medyo.
14: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboki. Hindi mambobola. Solong solo mo na si Rico Mambo.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
17: Mabal si Papa, matapang.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Tapos po ako'y lakit po nanghihina. Ay, nang mag-take po ako ng Mark si Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po, sir. Lumakas po ang aking katawan.
1: Gano'n na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po, sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Mark si Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Mark C. Ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, ascorbic acid plus zinc,
3: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
5: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
10: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
13: Drink light, live light, sounding light.
14: Drink responsibly.
15: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
16: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Markapsule, Markapi, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Si Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
15: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
17: Kabanan, expect something new.
18: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa TwinJoy, siguradong enjoy!
19: Tuhod! Siko! Balwa!
20: Aray!
19: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
14: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
20: This song is brought to you by Liverate Pro.
21: May silimarin na,
20: may multivitamins pa.
21: Yan ang Liverate Pro.
20: Tulog sa pangangalaga ng atay.
21: Liver up na tayo.
20: Liverate
0: Pro. Rico Mambo. Rico Mambo.
4: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
1: Song brought to you by Mark Cafe. Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Isinusulong ni Senate Minority or Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ipagbawal o limatahan sa paggamit ng social media ang mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sabi ni Zubiri, and I quote, "This tragedy should push us to confront a hard truth." Matindi na ang influence sa social media sa mga bata. Ngayon, anya ay sinusuportan niya ang sinusulong sa pag-ban sa social media sa mga bata dahil madali silang ma-impluensyahan. Ayon kay Zubiri, mas nakabinbin or may nakabinbin rather na panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children's Act na naglalayong pagbawal ang mga bata na edad 16 anyos pababa sa pag-register, pag-access at pagkakaroon ng social media accounts. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM, 17 minutes down 7. Good morning!
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.